akolo ka ima akolo ma silipu koler ima akolo ka ima akolo he itan isusa kuri he isusa itan isusa isusa de he itan isusa kuri he isusa itan isusa Isusa de

0: tātou. Hora katoa. Pea feria whā, e whai e te haere ki hahake, ka matatu i te pāwe o arupe i te aratai ki riku, i te hora nima o skua taipe, pea mo te feria ono rewa e whai te ki zumba, ki te dojo aini i pafika i te hora nima o skua taipe. Te mahina aini, kua tua toru pe lewa i te ngau ngau e te whai ngau i, i te waha, ka nei te kamata mai, ne whai tūki whai ngau i e nima i te waha, ne marsha tua toru. Kua marsha pere va tua tahi. Tā te kamata o te tau, ne ki sanga pe mara whātū le lefu ki te langi, pe ka ua pe matangi pe mara whai fuki tu tu ki whai ngau ia ki tua. Koe pe kua, kua tua toru ai pe te waha pe ie mo te tahi u ngā wepe o te whakawhai ngau ia o te hahai, e te whakahoko pele vai e te lupitari tu ki aho ai te whiria toru mo te whiria nima. Ko te ngau e ia ai whai tu mau, e te ngau ngau e te tino, arutahi pe ia pe mo te mea kai, pe ma tau te kau anai ki te fuaha agrikol, ani ka whai i Sangatsuane, ki te mahina o te kai patrimoine.
1: Tia ile faimanongi ile ni vota ualunga na liliume faimanongi Taranto i Italia mo metai elua a Felice Vaha i Sosaia mo le metai kapa il Tisavelo Stefan Mailangi mo le metai paanga il Tipua kua Maria ke le faianga le fainga il faianga le nei a whanawanei i le champion Afrika Europa kua Siriatu ki ai anivasaa koto fralomai ka Sofie ta awhenua.
2: Ne kuana ovi pe ki te finale faka Europa i te uvaha aki mo atu i Birmingham. Ne li Felice waha i Sosaia ia meta e fitunga furu wahe, hivunga furu manima, kai i Taranto, ne toi nofo ki tana mua sika mahani, meta fitunga furu ma ono wahe, nimunga furu manima, ko te nima whaifaitaki anga aia o tana li, aine ma uai lewa tona meta i kapa, kua li liu Felice ko te sapio o farani i te tau aini luafe ua furu ma ono, i te ufelave i whaingaui e ui ko te je mediterranea, kai ne kua toi maufoki tona meta i kapa, i te luafe ua furu ma lua. E tō te tau osi mo Stephen Mailangi, ne tūlanga hong furuma ono i te ukalifikasyon whaka Europa aki tana li ne meta hong furuma hiva vahe hong furuma fitu. Ko whakaraka te talavo aini i te meta ua furu. I tana li pua ne kakuai ki te meta ua furu vahe ua furuma tahi oinama ua eleva te metai paanga. Ko te te ovi ovi tana li aini ki te urakili aine ina fai o ma ua itona metai. Ne vahape i aki iso ti meta e torungo furu. Felave i whaingau i e lua, metai e lua, kua tu u te launiu o te whenua i tu felave i whaka Europa aini ne e whai o toe tahiange ko te mauai o te metai paanga mo te metai kapa ko he konga whakaloto malohi ki tona hoko atu.
1: Tau whaka oke e fuai i le whai manongi kai i whai manongi e whai ki le tai ko le whaka oke wasa a kua siri na toi mawhai ai a le ano ki le tai whaka fia fia ki whamiri mo le kauturisi lartou wano ki motu kai tafito ki a lartou ko le kautautai tari i wasa a kua siri na le esima whai al whakasoko wala tou ngā oi iloto tai a whalonga Sofie ta au whenua mo Olivia Garrett.
2: Ne hoki tuku atu pē te wakā ki tai, kua fia fia osi victoire mo na kaumea. Aho nei e na tou oro ki te motu ko kaviki o mālolo mo mā anutai whakafamiriai. Ne aho auhu nei ki wakalāma toku whamiri he matou oro ki motu. Ne aho o aru ki motu mo ko kaumea e matou oro nei o ngau iai. Pea i te kau whakamotu ai ni, kua tahi fai pē tana whakatūtuu mai te uwhine mui ki ana tou ufa e. Kua fuala osta matou heki toe oro ki motu, ko ie kua matou fia fia osi. E mo tō oro kaitunu, haere, kaunga, pea mo whakafiafia. Ko fiafia te umatapule ai ni, o feia ki te kaunga ue, he kua toi hoko atu te unga ue ne na tō tūlaki, he kua fuolo whauto na tā ofi, o lawe ia e foki mo ana tō kāpi te paanga.
3: Ma e kama tō muri muri ki tō tū ina kua tuku mai e te oreanga. Ronga tāwhito i te kāpi te paanga he, hifo sika mo tō ki hifo i piesi.
2: E toe feia foki mo te kaunga ue o te taxi boat o te potu no le toa i Vailala kua nono whai Sofi mo tona kaumea, ne o mai o malolo mai ki uvea nei, pea e fia oro sisi o i motu.
4: Oui, on est très content de pouvoir y aller. On a appris que il y a pas longtemps.
2: E ma fia fia ose ke ma orkimotu. Tahi la ni hoki ma ilo yanga pe ko te hoki fia lae o te toe orkimotu, uhi ko te lalahi o te matangi. E nā oro i te waka o onore sa kō ki motu, e kua fia fia he kua fua loa te whakatuu o te matani ngā ue a e na whakahoko.
5: Hei mā whakafiafia o te ngā ue te ahani. Hane, ne hange, ne tūta mto ngā ue ko te langkowi.
2: I wakala pea mo vailala kua tue to'o te whaifetuku ki te umotu ko he konga whakawhiawhia ki te kāinga ai e whia oro ki motu o feia ki te usosie te whetuku haha'i.
1: Ko le nā kāinga le kātou atu urua kilongo nā te uteu i kētou whataskia i le ne pongpongi whamalo atu i whifralongo mai ka i le soko atu ko tōtou whataskia i mō whetu.
6: Whawhita e mframalo atu malia i te aluanga o te kumilongo ke tō whakatahia i te pongpongi nei e hukitoto e maolongo whenei te lea whakawharani i te temi o te holofitu totoni.